0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: 30 years
3: na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 na tayo, mga ka-vibes!
5: 30 years na ang GV99.9.
6: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
4: GV99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: kani kung alam mo lang.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。
2: From top 4 in hits

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Magpapagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30 na!
5: Seven days before Christmas. Christmas feels ramdam na ramdam. Basta kasama ang GV99.9, your good vibes.
6: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, Mommy?
9: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
11: More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
12: Barangay Marawi.
10: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
13: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
15: Paregardeng! Paregardeng!
16: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
15: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
16: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
15: Pero, bulol ka!
17: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun?
18: Wow! Sabado na!
8: Wow! Gusto ko to!
18: Ay, siya! Ganado na naman ako.
19: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
19: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
19: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
18: Sabado, Sabado ang ganado.
19: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
19: Ganado ka dito.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9. Saan?

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: best radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinig na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Sa pisan.
1: Ah, pisan bakit?
0: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
0: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Wow! Sabado na!
3: Wow! Gusto ko to!
4: Ay, siya! Ganado na naman ako.
5: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
4: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
5: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
4: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
5: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
3: Sabado, Sabado Ganado.
5: Ay nakaw, ganado na naman ako.
4: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station GV 99.9. Your good vibes.
5: Ganado.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Paregardain!
2: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
1: Payag ka, ikay magaling kumanta.
2: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Wow, Sabado na!
4: Wow, gusto ko to.
5: Ay, siya. Ganado na naman ako.
6: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
7: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
6: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
7: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
6: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
8: Sabado ganado.
6: Ay nakaw, ganado na naman ako.
7: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
6: Ganado

0: Bites! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito! Pop!

0: Nakaradyo ka pa ba? Iba pag kami.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
3: Baka DJ Rico yan.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
5: 97 days before Christmas. Christmas feels ramdam na ramdam. Basta kasama ang GV 99.9, your good vibes.

0: Paring tayo, paring tayo.
1: Ano ka naman?
0: Payag ka, ikaimi ka pang Rehan mag-teleport.
1: Abay, yun naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
0: Pero, 50 years bago ka makarating.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
6: Paano ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan na mag-diet? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero mag-diet?
7: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
2: Eh, di makijam with DJ Ya!
4: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
2: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
4: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
2: Sa programang, ang tanong.
8: Ala eh, paano?
2: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
4: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
3: Paano nga yun?

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kabites! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito!
8: Ay!

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Yeah.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay
4: dito sa GV 999.

0: savings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Uy, tol!
3: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
3: Pero, puro pangit lang yung pwede.
4: Oo, ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
7: Every letter carries a story.
8: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
7: A love that questions. A heart that is hurting.
9: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
7: A decision that is not easy.
10: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
7: Love should never make you feel second.
8: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
7: Let us talk about your story.
8: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
7: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Pahayag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
1: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Alright.
1: Mga kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay, nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
1: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
5: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong nakiterang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30, ayos na. Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Kiko
4: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

0: tip of you.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
1: Masaya dito!

0: Diego.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: na.
1: 30! 30!
2: GB 99.9!
1: 30 na!
3: Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Good vibes morning, Manong Chuper, and good vibes morning, Kumare.
1: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
2: mula sa mainit na palitaan.
0: Kayo ay nakatutok sa GV Balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
3: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
0: Patuloy ang paglupo.
1: Hanggang sa umagandang kwentuhan.
0: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
2: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Hoy, hoy, good morning, good morning, good morning. Aba, di ba? Maiba naman po mga ka-vibes. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang panibagong linggo, September 20, 2026, 96 days na lang, Merry Christmas na. At ang aking ninong Papa P ay naghahanda na sa regalo niya sa akin. Pero okay lang, Papa P. Perahin mo na lang. Good morning, good morning. Magkakumusta po kayo sa ating mga ka-vibes na nakikipaghuntaan sa atin every weekend. Kahapon po medyo mahina-hina ang signal natin kahapon, sabi ng ibang mga ka-vibes natin. Kasi po naman dahil sa may ginawa lang pong adjustment sa technical o dito sa mataas na kahoy, nagpapalit ho ng poste ang batilek. Of course, kasama natin ngayong 96 days before Christmas, si Missy Ninang Jessa. Ninang, good morning.
2: Morning po.
1: Grabe. Parang handang-handa na yung regalo ko. Sa good morning. Isa pa ngayon, good morning po.
2: Morning.
1: Yun, sosyalin talaga. Oh, how was your week?
2: Ayun.
1: Anong ayun?
2: Exam. Yung mapasabi ka na lang na, yung pag-pray ka na lang kasi ano na, exam week. Kasi sabi na hello week.
1: Ano no? Hello week?
2: Yeah, hello week.
1: Ganun. Hindi holy week, ha? Hello week.
2: Bukod ano? Talaga sa exam, first time ko talaga sabihin sa sarili ko, kaya mo to self.
1: Ano ba mga naunang exam, bakit parang ikaw eh luging-lugi?
2: Iba, unahan ba naman po ng, ano yan, nakalimutan ko pa.
1: Sa hirap, nakalimutan mo ha.
2: Unang ano, kasi yung ano kahapon talagang nagsabay yung mahihilo ka na sa kakabasa, yung number one pa lang, mapapahiga ka na sa ano, suko ka na.
1: Ganun.
2: Pero umabot po kasi ng ano, hanggang 100 din naman major.
1: 100 items?
2: 100.
1: Ilan na nasagot mo doon? One?
2: Nasagutan mo po lahat kasi 2 hours. Yeah, 2 hours po yung ano. Hilo nga lang. Tapos hindi rin alam pa sa bato.
1: Wala ka bang ano? Wala kang ka-cheating arrangement?
2: Bakit po mag-cheating arrangement? Seating arrangement.
1: Parang sa madalit salita, parang ano bang tawag dyan? Parang lifeline. Ayan.
2: Ano ba?
1: Lifeline. Yung lifeline? Parang pwedeng humingi ng tulong. Ano nga yung sagot ko sa number 2? Mga ganun.
2: Ano po ako, tag dito, kahit sabihin ko sa kaibigan ko na, makupiya naman. Yung as in po, wala po talaga kaming ano, yung space sa gitna, makikita mo talaga yung sagot ng katabi mo. Pero hindi na ano ako, nahihiya ako kumupiya. Kasi sabi ko, ano, tiwala ako sa sarili kung ano, review.
1: Pero yung iba nagkukopyahan, gano'n?
2: Alam po, sa likod, kasi meron pong mga ano na nagbabantay na hindi siya strict, pero meron namang strict din talaga. Kasi pag nakita ka talaga mag-cheat, zero ka eh.
1: Pagka nahuli
2: ka. Tsaka yung katabi ko kasi kaibigan ko, kumbaga may tiwala din sila sa akin, tiwala din sa na kakaya ko siyang gawin.
1: Ah, so pwede kayong kahit sa ang seating arrangement, okay lang sa prof?
2: Okay naman po. Hindi naman po. Hindi na parang hindi na po ano yun sa college.
1: Hindi ah. May mga ano ah. May mga seating arrangement pa rin pag college. May mga guro na lagi nang mahigpit sa attendance, mahigpit sa seating arrangement. Kasi pagka daw may cheating arrangement, seating arrangement, alam mo daw agad kung sinong absent. Kasi tinatandaan ng guro kung si minamarkahan niya yung upuan o si Jessa
2: katabi. Alphabetical, ganun.
1: Not necessarily, pero mismo may mga guro na may seat plan. Nakamapa na yun sa ano niya, sa logbook niya. Wala si Jessa sa upuan niya. Absent. Ganun.
2: Ganun.
1: Oo, ganun kahigpit. Meron namang iba, alphabetical. Alphabetical, Anyway, ito po ang inyong back-to-back huntahan. Siyempre, pagka Linggo, medyo relax ang konti. Magaganda yung tugtog ni Papa P. at ng buong GV99.9. Pero ano mga headlines mo sa ating kwento balita, Miss Jessa?
2: Ayun nga po. Magandang balita nga po para sa taga Batangas City dahil sa kadiwa ng Pangulo. Mm. Ano nga ba yan? Kadiwa. Yan sa farmers and sa nagbebenta sa mga palengke.
1: Yan. Mas mababa daw ang presyo ng mga parang produkto pagka dinala sa kadiwa ng Pangulo.
2: At ito po is, humigit kumulang 200 students sa Batangas City East Elementary School or BCEE S kasama ang kanilang mga parents na nag-register sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth noong September 14.
1: Okay. Teka muna, natapos na ba yung distribution ng inyong mga... Anong tawag dito? Nitong mga ano, yung sa SPES?
2: Scholar. SPES po. Till na wala pa po, lagpas na tawanan.
1: Akala ko ano, akala ko kasali kayo dun sa handog ng Pangulo na binigyan ng ano, ng dole, yung sa SPES daw.
2: Eh, kailan po?
1: Nung ano, nung September 14, di ka kasali?
2: September 14? Wala pong nagtitext.
1: I see, abala, kanalagpasan ka.
2: Hindi po, alala pong ganun na ano.
1: Sa scholar, wala pa din.
2: Sa scholar din po, kakapasa lang po namin ng ano, waiting pa.
1: Pero okay na yon, okay na yung papers.
2: Oh, papasa na po, basa na po.
1: Okay, yeah. Sige. Ano ba ang iyong mga kwento for this morning?
2: Nakaisa naman sa pamahalang panlalawigan ng Batangas sa International Coastal Cleanup noong ka-19 sa Lawan ng Taal.
1: Sa Lawan ng Taal. Yung mga coastal cleanup, dapat yan hindi ningas kugon. Ha? Dapat yan dire-diretso. Okay, what else?
2: Nagsagawa ang pamahalang lungsod sa pamagitan ng Office of the City Health Officer ng Basic HIV 101 Seminar para sa mga empleyado dito.
1: Yun, oo. At dito yata sa Batangas, marami-rami din kaso ng HIV, no? At saka dito sa Region 4A, medyo namamayagpag. Huwag naman sana. Ako, delikado yan, no? Next!
2: Uso pa pala yan.
1: Oo naman. Oo naman, hanggat maraming hanggat maraming ma-el na mga kabataan ay usong-uso yan. Hindi nawawala.
2: Totoo mo bang may gamot na daw dun?
1: Wala. Wala. Kumbaga, nababawasan lang yung mga pain, pero hindi nababawasan yung kamandag na pwede ka makapanghawa, pwede mong, you know, maisalin. Pero may mga gamot na nagpapareduce ng tolerance, mga gano'n. Pero hindi totally siya nawawala sa sistema mo.
2: Ito pong articles na for social service organization, high trust does not pay the bills.
1: Oy, maganda yan, maganda yan. Kasi alam mo yung mga non-government organizations, nakakatulong sila, oo. Pero ang lalaki ng bayad ng mga yan eh. Yung mga workers ng NGO, ang lalaki ng sweldo nila eh. Ha? Kaya mga dependent ang mga yan sa international funding agencies kasi silang yung nakaka-afford ng sweldo ng NGO. Yung ang pansinin mo, yung pinaka-pintasero at pintaserang NGO, malalaki yung sinisingil yan sa international o malaki yung compensation honorarium na binibigay ng international community. Mamaya, tingnan natin yan. Next!
2: Ombudsman Rimula. All barangay officials have pork barrel?
1: Oo. Kalaan nyo, lahat pala ng mga, sabi ni Boying Rimula, ang ating ombudsman, lahat daw ng mga barangay officials, Papa P, mula sa kapitan, hanggang sa konsehal, hanggang sa SK chairman, meron palang pork barrel. Meron din palang lalo na daw sa mga malalaking syudad at bayan. Eh, napakalalaki daw ng pork barrel. Kundi substantial. Nakakabuhay na ang pork barrel ng barangay chairman, ng SK chairman, ganyan ha. So mamaya, tingnan natin yan. Maganda yan.
2: Ano po yung pork barrel?
1: Yung ulam? Pork barrel, yung... Ha? Ulam? So, wow. Joke ba yun?
2: Pork daw eh, pork.
1: Yeah, kasi yung pork barrel, mamaya, sabihin ko sa'yo, barilis baboy, tawag nila dyan. Ibig sabihin, yung mga proyekto, halimbawa, binabawasan ng 30%. Napupunta yun sa kay Eddie. Okay, Eddie ako, ha, ganyan, di ba? Mga ganun daw. Eh, tingnan natin mamaya kung anong sabi ni Boying, okay? What else?
2: And as the country remembers, still with much anger and horror, the dark years of the Marcos declared martial law on September
1: 21, 1972. Yan, so martial law na naman po bukas kay Ferdinand Marcos Sr. Ngayon po ay tinatangkang baguhin ni Junior ang ginawang pagsasamantala nung panahon ng martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Ayan, mamaya, tingnan po natin yan. That's it?
2: Yes po.
1: Okay, so oras na natin, Miss Jessa?
2: 6:10 ng umaga.
1: 6:10 ng umaga. At mukhang pati yung mic ay nanlalambot at nalalaglag. Ayun. Okay, sige. Basta mamaya po itingnan natin kung anong kwan, kung ano ang mga headlight. But anyway, sa Asian Games, mukhang bokya. Bokya ang ating basketball team at mukhang nabuhayan na naman ang samahang basketballista ng Pilipinas. At titingnan daw nila kung paano makakabawi. Paano makakabawi ang ating mga ang ating basketball team sapagkat yan ang flagship team natin tuwing may Asian Games. At nung nakaraan niyang Asian Games ay nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon tayo ng gold ha sa Yangzhou, China. Pero itong mga nagdaang araw tayo ay pinataob, pinakain ng alikabok ng bansang China. Ha, grabe ha. Sa Nagoya, Japan pa naman ang ginaganap ang Asian Games. Oo. At well, sa UAAP naman, kahit na wala na si Tab Baldwin sa Ateneo, eh parang si Louis Alas ang temporary coach ng Ateneo ngayon at 1-1 na sila. Kahapon nga ang pinaka-latest kabiguan ng Ateneo ay sa kamay ng UP. Sa Battle of the Katipunan ay 7 beses nang tinalo ng Ateneo ng UP ang Ateneo Blue Eagles. Matatandaan natin nagkaroon sila ng crisis dahil sa aksidente sa Dipakulao Aurora. Ah, ayan. So, yun po ang takbo ng UAAP. At ang pagbabalik ng PBA ay ito pang first week of October na kung saan dire-diretso ang huling conference, yung Commissioner's Cup. Ayan. So, tinitindan din po natin dahil ang sabi raw ay si Brownlee ay mukhang nag-iisip ng mag-retire kasi marami ng masasakit. Abay, katagal din naman na ni Justin Browning nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas at syempre sa mga paborito ng marami sa Ginebra, San Miguel. Eh mukhang magre-retire na daw si Justin Browning. Mayroong usapang ganon. Pero si Junmar Fajardo ay dire-diretso pa rin sa kanyang mother team na San Miguel Beer. O, asa natin, Miss Jessa?
2: 6:12
1: ng umaga. Ang lagay po ng panahon ay makulimlim pa rin dito sa Calabarzon. Inaasahang magkakaroon ng ulan ngayong hapon. Pero 23 degrees hanggang 29 to 30 degrees ang temperatura ngayon dito sa Calabarzon. Yan, di ba? At sa wakas, kahit paano, medyo humingahinga ang ulan. Ano? Dito sa atin. At least dito sa atin. Ano? Miss Jessa?
2: Parang walang po ata nung hapon.
1: Umuulan pagka. Pero sabihin, compare sa mga...
2: Ay, umulan po. Naglaba ako eh.
1: Kaya umulan.
2: Kung kailan umulan. I mean, kung naglalaba ako, umulan.
1: Ha, ganon. So, ibig sabihin...
2: Ay, hindi po umulan sa lipa.
1: Ibig sabihin, hindi. Ibig sabihin, maglaba ka. Huwag ka na daw maglaba.
2: Wala na po suotin.
1: Wala na susuotin. Di ba, meron dyan, may pwedeng side B.
2: Saan? Side B.
1: Isa side B. Minsan may side C pa yan. Ganyan.
2: Ay, side C.
1: Okay, kayo po ay nasa back-to-back. Kuntahan ang ating text line number, Miss Jessa.
2: Yung number po?
1: Yun, yes. Ako, hinahanap. Hinahanap po dahil sumatagal na nawala. Okay, game.
2: 0926.
1: Okay.
2: 0797-8708.
1: Mm-hmm. Alright, ang ating FB Live ay?
2: GV99.9 FM.
1: Sa mga naghihintay po pala ng interview natin kay ASEC Acuña, kay Attorney Rhea Ramos at kay Doktora Lali, ay medyo nagkaroon po ng technical problem si Miss Jessa, kaya...
2: Kaya try po natin, chat ko yung kaibigan ko.
1: Sige nga, baka sakali, di ba? Come on, Keisha.
2: Ay, alam, kilala mo.
1: Di ba? Sige, so...
2: Magagawan sana natin ng paraan.
1: Gagawan ng paraan daw po. So, antabayan na lang ninyo. Pero kung sakali po ay next week natin, siguradong sure na yan. Ha? But siguro, gagawan po ng paraan ni Miss Jack kahit isa lang. Yung isa lang. Para konti na susunod na linggo yung utang natin. Ano? Okay, 96 days to go before Christmas. This is GV99.9. Ito po ang inyong back-to-back-to-back huntahan. Kayo ay nasa GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
4: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GV 99.9.
11: Okay, tuloy tayo. Lakas mo konti, papa, para masaya. Oh, konting taas lang. Yeah. Uy, sobra. Bawas. Yan. Okay, tuloy-tuloy po tayo, mga ka-vibes. Ito po si DJ Ronnie. At tayo po ay nagkapatuloy sa ating panglinggong back-to-back-to-back huntahan. Oras na natin, Miss Jessa.
12: 6:21 ng umaga.
11: 6:21 ng umaga. Pasadahan natin yung dalawang magandang kwento-balita mga umaga, yung kadiwa ng Pangulo. Kaya alam ba yan at anong naging beneficyo dyan ng ating mga kababayan? Go ahead.
12: Ayun nga po, ang kadiwang niyang Pangulo, ang KNP nga po ay nandito sa Batangas. National government, ito po ay national government program na naglalayong direktang pag-ugnayin ang mga farmers and producers sa mga consumers para makapagbenta ng mas mura at fresh na pagkain at iba pang agricultural products. Layunin din ng KNP na tulungan ang local farmers at producers na direktang maibenta ang kanilang mga ani at produkto habang nagbibigay naman ng more affordable food options para sa mga pamilyang Pilipino. Iba't ibang locally made products mula sa mga bayan ng Calabarzon ang mabibili rito, including suka, alamang, chips, tableya, desserts, pati na rin ang footwear, damit at arts and crafts. Pinuri naman ni Aling Anali ang People's Quadrangle na siyang venue ng KNP dahil convenient umano itong puntahan, especially para sa mga kanyang mga customers na bumibili ng longganisa at tapang taal. Malaking tulong din umano ang KNP para sa mga small businesses owners tulad niya. Mula nung lumahok siya sa programa, umabot sa approximately 300 kilos per day ang kanyang nabibentang produkto.
11: 300 kilos per day, ha?
12: Yeah.
11: Okay.
12: Dinagsari ng mga city government employees ang KNP dahil mas affordable ang presyo ng ilang products dito compared sa mga regular stores. Ayon kay City Agriculturist Flor Alvarez, umiikot ang KNP sa iba't ibang locations at twice a month itong bigbisita sa Batangas City. Kaya daw, abangan muli ang kadiwang sa Pangulo sa September 30 dito sa lungsod.
11: Ayan, tsaka ang ano naman po, ang Batangas City Government, meron silang kanyang Facebook page eh. So abangan ho ninyo doon, sigurado ini-announce doon yung pagdating ng kadiwa ng Pangulo, no?
12: Hindi rin po ba ito po ba yung pupunta din sa Kapitolyo or
11: iba 'yon. Iba ito, city government led. Maganda yung mga ganyang initiative. But anyway, ano sabi mo na footwear saka?
12: Footwear, damit at
11: wow,
12: arts and crafts. Ulit
11: nga, ulit nga yung damit. De, so.
12: May ano na sila ngayon, mga hindi lang foods.
11: Natutuwa lang ako pag sinasabi mo yung damit. Para kang konyong-konyo. Anyway, sabi ko nga, dapat maraming ganitong inisyatiba at talagang dapat ang binibenta yung locally made. Hindi po yung kung saan-saan na naman kinukuha kung kanino, di ba? Kasi ang layunin po ng ating gobyerno ay magkaroon ng merkado. Yung pinuproduce naman ng ating mga local manufacturers or local producers ng gulay, 'di ba? Yung ganyan mga footwears, damit at dapat po ay nakaalalay talaga si gobyerno, lalo na yung local government, no? In fact, meron nga pong provision pa sa batas na at least 5% ng mga 5% ng mga kailangang supplies ng gobyerno ay dapat kinukuha sa lokal. Maganda ko yung ganitong mga inisyatiba. At sana naman po ay talagang mababa ang presyo na pagbibenta dito. Kaya sabi ko sa aking mga kasama sa ating sektor ng persons with disabilities, kalimutan nyo na muna yung sara-sara store kasi ang daming kalaban at saka ang mga naiiwan sa inyo, yung mga nangungutang lang, karamihan sa bumibili sa sari-sari store ngayon ay yung parang tira na lang. Kasi sa bawat barangay ngayon may 7-Eleven, may Dali, may Alpamart at kung ano-ano pang lumalabas sa mga bagong malalaking kapital na natatalo, talong-talo ang ating mga maliliit na negosyante. Kaya tuloy ang naiiwan sa gobyerno, naiiwan sa mga may-ari ng sari-sari stores ay yung karamihan po. Ay
12: ibang mga bansa po ba ang may-ari ng mga 7-Eleven?
11: Yes. Yes. Worldwide. Kasi punta ka sa Australia, laging hinahanap ang tao 7-Eleven. Pero sa Australia, hindi masyado dahil meron din silang kanila. Pero punta ka sa Japan, sa Thailand, sa Geneva, yan, 7-Eleven.
12: Pero walang kilalang pang-Pilipino po na wala pa po. Yung Alpha, well, hindi rin. No?
11: Well, Jollibee. Ang Jollibee, meron na sa Hong Kong. Mm. Meron na sa Singapore. Meron na sa Taiwan. Ayun. So, yun pa lang ang isa sa mga namamayagpag. Pero may mga, yun, San Miguel Beer. Pagka bibili ka ng beer, makikita mo yung San Miguel Beer sa mga shelves ng international, sa mga at least sa mga napuntahan kong bansa, may San Miguel Beer. Oo. Sa Australia yata ngayon simula ngayon taong to, nakakapag-import na tayo ng Philippine Mango. Oo. Kasi ito talaga dapat ang sinusundan ng gobyerno. Sana yung mga local government units. Kaya nakakatuwa si Mrs. Celia Atienza. Si Mrs. Celia Atienza ay siya ang ating livelihood czar sa Batangas. No? Napaka-innovative ng babae na yan. Napaka-husay pa ng ginang na yan. Ano? At hindi niya tinatantanan. Ano? Lalo ngayon kompleto na si Batangas Livelihood Council. So kayo, mangungutang ka halimbawa sa cooperative, i-develop ni ng trade and industry ng DTI sa kanilang packaging center, no, palalawakin ng dole, ganun ba? So may ugnayan, ugnay-ugnay na at kawing-kawing na ngayon ang serbisyo ng livelihood sa lalawigan ng Batangas. Siguro, sana ganun din dyan sa inyo, sa Laguna, sa Cavite, sa Quezon, sa Mindoro. Nako, nakakalungkot po pag magtatapon tayo ng sibuyas. Bakit ba hindi natin magawa-gawa yung post-harvest facility na yan? Dahil ba sa mismo ang mga politiko ay traders? Ganun ba yon? Or dahil sa talagang ayaw yung paglaanan ng pansin para na sa ganun, dire-diretso ang pambabakal ninyo sa mga mahihirap nating magsasaka? Nakakalungkot, ano? Kung sino yung magsasaka nagpapakain sa Pilipino, siyang gutom. Pero itong ganitong mga programa ay makakatulong talaga sa ating mga maliliit at sana dire-diretso, tuloy-tuloy. At yung mga taga-DTI, yung mga taga-local government, huwag kayo matutuwa na nakapagpalitrato si mayor, nakapagpalitrato si congressman, tapos na ang pulong. Hindi. Make it consistent, make it sustained. Para na sa ganun talaga ang nakikinabang ay taong bayan, hindi ang politiko. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss Jessa. Kayo po ay nasa back-to-back huntahan dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Days before Christmas. May regalo ka na ba? O ikaw ang naghihintay ng regalo? Sagot namin ang regalong good vibes dito sa GV99.9, your good vibes.

experience, no? Kaya napakalaking tulong ng social media. Well, on the positive side, malaki tulong ng social media dahil sa nakakakumustahan kayo, hindi ganoon ka-strange pag nakita-kita kayo. Hindi kayo foreign sa isa't isa, no? Pag ganitong mga okasyon, talagang ganoon, ano? Oo. At napakalaki ng epekto sa akin kahapon nung okasyon na 'yon. Ayan. Ang sinasabi po dito sa ating pinag-uusapan ay syempre topic of the week pa rin yung impeachment. Ha? Kasi ang ganda ng nangyari, Papa P, doon sa impeachment dahil sa pinatawag yung mga amicus curiae. Sabi mo nga, Papa P, amicus curiae. Yan. Friends of the court. Noong day 25, si former presiding justice Amparo Cabotaje Tang ang nagbigay ng paliwanag tungkol sa SALN at confidential funds. Napaka enlightening. Kung mababalikan po ninyo, nasa YouTube naman yan, nasa YouTube ng Senado, nasa YouTube ng mga malalaking network. Balikan po ninyo yung day 25 at saka day 26. So far sa akin yun ang pinaka-interesting na so far, ha? Kasi mga iba, mga patutsadahan ng mga abogadong mga... Dito sa impeachment, alam nyo, makukuha ninyo, susuri ninyo, Papa P, kung sinong abogadong seryoso, kung sinong abogadong bahala na si Batman, talagang lahat ng all the tricks in the books ay ginagamit nitong mga abogado ng defensa para lituhin ang taong bayan, no? Alam nyo, ang day 25-26, pero hindi po ganun kalaki ang following ng impeachment trial, Papa P. Malungkot, pero that's the reality. Ang sinasabi po sa survey, nung mga unang araw, okay, dami. Halos 90% ng mga Pilipino nakatutok. Ngayon pong mga panahong ito, ay bumababa. Nasa 60% na lang po, 55-60% lang ng mga Pilipino ang nanonood sa impeachment trials. Ikaw ba, Papa P, nanonood ka ng impeachment trial? Hindi masyado, di ba? Kasi para sa atin, parang boring. Hindi gaya nung impeachment ni Alfredo Corona, former Chief Justice Alfredo Corona, na mabilis ang pace, tapos mahuhusay ang mga nagtatanong, magagaling ang mga abogado ng parehong panig. Ay dito ho, talagang mukhang ibang style ni Vice President Duterte, no? Sa mga nagba, ito'y base lang din sa mga nagmamasid. Sabi ho ng ibang matatalino sa batas, sa ngayong panahong ito, tamang-tama na daw yung mga ebidensyang ipinakita ng kampo ni VP, ng prosecution. Sa palagay ng mga abogadong matatalinong nag-iisip, napaka-convincing na daw ang ebidensyang ipinakikita dito sa impeachment trial. Ang tanong, bakit hindi ito nananamnam ng ating mga Pilipino na kung saan pinaghihirapan ng mga prosecution team? O ito pala, ito, magandang tanong. Sabi ni Aloha, wow, ganda ng pangalan mo, ha? Aloha ng bagong Puok, Lipa City. DJ Ronnie, nasa na yung pangako mong kakausapin mo si Congresswoman Luistro ng 2nd District? Ay, good question po yan, Ma'am Aloha. Ang totoo po kasi, meron na pong order sa na huwag lalabagin, huwag magsasalita ang mga prosecution team sa labas ng impeachment court. Kung hindi po, sila ay magbibigyan ng kasong sub judice o paglabag sa utos ng korte. Kaya gusto man po ni Congresswoman Luistro na makausap tayo, ay hindi po at pinagbawalan po siya ng korte. Ang amin hong hinahanap ngayon, yung official spokesperson ng prosecution at saka official spokesperson ng defense. Para nang sa ganun, maipaglingkod po namin sa inyo yung kanilang point of view. Diba? Sa ngayon, ang naririnig nyo lang na point of view yung ating mga tagapakinig. Alimbawa, yun po yung na ibibigay namin sa inyo, no? Pero dahil po sa hindi natin makapanayan pa si Congresswoman Luistro dahil nga sa sub judice limitation order ng court,
ay hindi po natin matawagan si Congresswoman Luis.

0: Castro, but she's willing, very much willing to talk to us. Pero because of the sub judice order of anti-sub judice order of the court, ay hindi po natin siya matawagan ngayon. Okay? All right. Oras na natin, Miss Jessa. 6:39 ng umaga. Okay lang 'yan. Ready ka na, hindi pa?
1: Meron pa po.
0: Hindi, ibig sabihin yung na-coordinate mo na.
1: Ah. May isang oras na po tayo.
0: Ah, okay. Sige, go ahead with. Apurado.
1: Hello.
0: Okay.
1: May mga tao po kasi yung gantong oras tulog.
0: Hindi. Yung mga tulog ganitong oras, ano yun? Either puyat or puyat. Ayan.
1: O kaya may nagpuyat at maingay kagabi.
0: Okay. O yung nga. Naku, alam mo yung mga... ganyan din sa ano, sa Sampaguita Homes?
1: Yung alas 12 ba naman, nag-iingay pa?
0: Doon naman, hindi ko maintindihan kung bakit doon sa tapat ng isang bahay doon, gabi-gabi na halos parang di na natutulog yung mga tao, tapos tuwan-tuwa silang mag-ingay. Ha? Dapat dito kumikilo sa mga homeowners association kung kayo nasa subdivision. Ito ang silbi ng homeowners association. Nagtataka yung mga, alam mo Miss Jessa, sa subdivision may tinatawag silang homeowners association. Kumbaga, meron kasi tayong batas, Papa P, Miss Jessa, na kung kayo ay lehitimong subdivision, dapat meron kayong homeowners association. Ang homeowners association ay samahan ng mga nakatira sa subdivision. At ito'y pinoprotektahan ng batas. Meron pong Magna Carta for Homeowners Association, no? Na ito po ang batayan ng mga pwedeng sanctions na ibigay po sa mga matitigas ang ulo na membro ng Homeowners Association. At yan po yung maabot sa korte, di ba? Ang isang basic dyan, Miss Jessa, pag ikaw na sa subdivision, hindi pwedeng basta pumasok ang barangay at makialam. Hanggat hindi sinasabi ng Homeowners Association, hindi dapat manghimasok ang kapitan o sino man sa barangay council. Sakalang makakapasok ang kapitan at ang barangay council kung ni-request ng Pangulo ng Homeowners Association. Kaya po may ibang mga nagbabarako. Madami yung mga barako sa subdivision eh. Kala mo kung mga sino, porke mayayaman, may malalaking negosyo, o kaya kaibigan si kapitan, o kaibigan...
1: Paano daw po pang riles?
0: Ang riles, wala yon. In fact, dapat wala.
1: Ingay talaga ng tao.
0: Oh, in fact, wala sila dapat doon. Kasi, di ba? Pero hindi, ang dami. Dahil sa katamaran, dahil sa kapangkalan ng PNR, ha? Napakahina ng PNR management pagdating sa pakikipag-deal sa mga informal settlers. Kaya kita mo, yung tinitira nyo along the riles, di ba?
1: Yes. Ma'am.
0: Hindi dapat pinauupahan yon. Yon ay dapat ang nakatira lang ay kung sino ang napagbigyan ng pribilehiyo na tumira doon. Pero the fact na pinapaupahan niya ng mga nasa riles, aba ay violation po yan ng inyong pribilehiyo ibinigay sa inyo. Kaya hanggat may panahon pa, ay tigil-tigilan na ninyo yan. Sabagay, wala namang sumasaway. Wala rin pakialam si Mayor. Wala rin pakialam yung mga nakakaintindi.
1: Madadali po sila pag na-expand yung BSU.
0: Ah, yes. Yes. At dapat ang BSU, merong use of rack agreement. Sabihin yung magpapaalam siya sa PNR. No? Halimbawa, Lasal. Ang Lasal, ang laki ng sinakop niyan sa pag-aari ng PNR. Ha? At kunyari, ang kanilang pasabi, ay ako'y Lasaliano ho ako. Pero ikinikwento ko to sa inyo kasi para maintindihan ninyo na meron ding mga ganitong samahang nananamantala din sa lupa ng gobyerno. And in my opinion, with all due respect to my brothers at De La Salle, no? Sila Brother Rafe, sila Brother Armin, kasi di ko alam kung sinong brother ngayon ng La Salle pa eh. No? But in fairness naman, ang La Salle, okay, sumakop siya sa riles, ang laki ng sakop nila sa riles, diba? Pero nagpapaalam naman sa gobyerno. Ngayon, kung gagaya si BSU, abay dapat magpaalam siya sa PNR management. At dapat naman si PNR management, yung Philippine National... Yan kasi, Miss Jessa, ako kung nakwento na sa'yo. Yung PNR, dati yung riles. Riles ang trend. So, ang sakop niya, halimbawa dito sa Batangas...
1: Bakit po wala ng ano? Wala na panikitang riles doon eh.
0: Ay kasi ninakaw na yung mga bakal, number one.
1: Ah, tapos nagpa-alagay po sila ng number kalsada.
0: Number two, ninakaw yung mga bakal ng riles na pinabayaan ng mga mga na nandiyan noon. Tapos ang pangalawa ngayon, eh kinailangan nga yung lupa. Iba ginawang karsada, iba ginawang facilities. Eh pabaya ang mga taga PNR management, no? Hindi nila alam alagaan ang kanilang propiedad. At yan ay karaniwan sa mga lupa ng gobyerno. Mga pabaya ang mga namamahala ng lupa ng gobyerno. So, tulad na sinasabi namin sa PNR, kung hindi nyo nagagamitin yung lupa, kasi mahaba yan, ma'am. Yan ay nagsisimula sa Santo Tomas. Ah, Santo Tomas, Batangas. Sakop yung Tanawan, Malbar, Lipa, San Jose, at Batangas City. Malawak yan. Dito sa Lipa, eh, mga nasa mahigit 100 hectares ang sakop niya. Nako, iba-iba ng pinaggagamitan niya. May nagtatanim ng kamatis, may nagtatanim ng kung ano-ano. So, ginawang farmland. Yung iba, ginawang tirahan niya ng mga migrants, yung mga dumayo rito na walang bahay.
1: Paano po yung pag pinaalis po sila? May given pong house for them?
0: Yun dapat. Kaya nga itong masagwa sa mga batas natin. Nakitira na nga sa hindi nila pag-aari, bibigyan mo pa ng bahay pag sila pa ang matatapang, di ba? Tulad dyan, sa Batangas Medical Center, ang numero nung tagapagtanggol ng mga hangal dyan sa Batangas Medical Center, yung mga informal settlers dyan, eh, Commission on Human Rights. Ang dami-daming komento ng Commission on Human Rights, wala namang maibigay na solusyon. Ang sinasabi ko lang, ang CHR, kaya po kayo napapagbintangan na kayo ay nasa human left. Kasi komento kayo ng komento, puna kayo ng puna, wala naman kayong maibigay na solusyon sa inyong mga pinupuna. At hindi po yung pag-aalaga ng human rights, yung po'y pangungunsinte sa mga maling ginagawa ng inyong mga ipinagtatanggol. Ha? Kaya yun po, napakakomplikado ng problema ng informal setters. Ang problema po dyan, hindi magkakasundo ang mga government agencies. Yung Presidential Commission for the Urban Poor, yung Commission on Human Rights, hindi sila magkakasundo. At sila pong lahat nagtatanggol sa mga illegal na ginagawa ng mga informal settlers na yung iba dyan, marami dyan, mayayaman, nagpapaupa, pero hindi. Sa halip na supilin ng CHR at ng PCUP, kinukonsinti pa. Yun po ang malungkot. Orasan natin, Ms. Jessa?
1: 6:46 ng umaga.
0: Kaya Papa P, mahirap maresolbar ang problema na paglagpas mo sa PCUP, paglagpas mo sa CHR, ang susunod mo namang makakalaban yung mga mayors mismo, mga kapitan mismo, na nangungunsinti rin, marami sa kanila nangungunsinti sa pagtira ng mga informal settlers.
1: Pero paano po sila nakukunsinti? May nakukuha po.
0: Ay, paano? Alimbawa, ikaw, galing ka sa Bicol, galing ka sa Romblon, Kap, pwede ka pong magbahay. O sige, magtiri kayo dyan. Akong bahala sa inyo. Sabi ni kapitan, pinayagan ko. Ganyan, di ba? O eh, siyempre ngayon, pagbutuhan, lalo ngayon, buti na lang, walang butuhan. Pero yan ang unang-unang inaasahan ng mga kapitan na magbibigay sa kanila ng boto. Pero in fairness naman, may mga kapitan din na nag-aayos, pero mga 2-3% lang. Majority ng mga kapitan sa Pilipinas nangungunsinti ng mga informal settlers. Kaya walang sa ngayon, ha? Kung hindi magkakaroon, I'm sorry to use the word, kung hindi magkakaroon ng bayag ang mga kapitan, ang mga mayors natin, hindi mariresolbar ang informal settler problems sa ating kalabarson at sa buong Pilipinas. Ang pinakamahirap na kalaban po, ng mga namin tulad na kami na sa housing sector, gusto nating itama, yun mismong mga politiko. Nangunguna na po dyan ang mga kapitan. Oo, so medyo mahirap na issue, pero kailangan ilantad po namin sa inyo kasi dapat maintindihan ninyo. Tulad ngayon, anong sabi ni Chief Escudero? Para daw mabigyan ng mga barangay kapitan na mag-implement ng program. Wow! Chief!
1: Ilaw.
0: Ano ba?
1: Ilaw sa kali.
0: Yung ba, hindi, kung hindi nila nagawa sa termino nila, ibig sabihin inutil sila. Ba't mo pa bibigyan ng ba't mo pa pahabain ng termino? Tinamaan ka naman ng Chief talaga, oh. Nakakabawi ka na nga sa pag-preside mo eh. Pinapasama mo pa ang iyong itsura sa tao, di ba? Anong katuwiran yun, Mr. Presiding Officer? Para daw mabigyan ng kasapat na panahon ng mga kapitan, unang-una sila ba dapat ang nagpapatupad? Eh bakit sa tagal-tagal na nila riyan, 4 na taon na, hindi pa nila maayos ang kanilang lugar? Ay. Okay, mamaya. Lalo pa kayo magagalit. Pagka linggo ngayon, ha, huwag kayo magagalit. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo ng ayos yung issue po ng mga barangays natin. Napakaganda, Papa P. napakaganda, Papa P, ng barangay governance. Pero sinasalaula ng mismong mga politiko natin. Okay, at ito po ang inyong back-to-back huntahan, mga kapatid. Kayo po ay nasa GV99. Yung mga sinabi ko pong opinion, no, mga kapatid, baka nakikinig yung KBP, hindi po yun kasali si GV, ho. Opinion po yun ni DJ Ronnie. Hindi rin po kasali si Papa P at si Jesus. It's a sole opinion of DJ Ronnie. Hindi po kasali yung mga kasama ko. Hindi po kasali yung GV99.9. So, I am owning, sinasarili ko po yun. Kung ano man ang tingin ninyong responsibilidad ko, ay di-demanda ninyo ako. Pero hindi ko po sinasali ang GV99.9 at hindi ko sinasali si Papa P dito sa sinasabi ko. Kayo po yung nasa back-to-back huntahan at babalik po kami. Medyo masarap pag-usapan yung informal settling eh, ha. Napaka-komplikado. Okay? Babalik tayo, Miss Jessa, mamayang alas 7. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: At ang atin pong text line number?
1: Sir, 926-079-8708.
0: At ang Facebook account natin?
1: GV99.9 FM.
0: Alright. Kayo po yung nasa GV99.9. Your good vibes.
2: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.

96 days before Christmas. May regalo ka na ba? O ikaw ang naghihintay ng regalo? Sagot namin ang regalong good vibes dito sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtatanghal ngayong umaga, no. Nasa sa dami hong ito may mga ilang reaction. Sabi ni Larry ng Pinamukan. Sabi ni Larry, DJ Ronnie, huwag mo namang lahatin ang mga barangay captain kasi sila naman ay gumagawa ng kanilang trabaho. Siguro po sa barangay ninyo. Tama po yun. Pero alam nyo ano, marami naman talaga magagandang ginagawa po ang barangay captain. At kung wala po sila, baka hindi rin po masyadong maramdaman ng mga maliliit na tao gaya natin ang mga programa namin sa pamahalaan, sa gobyerno. Taga-gobyerno po si DJ Ronnie ho. And I'm proud to be a government civil servant, di ba? So, pag ako po'y nagtatalakay ng issue, ayoko rin naman pong ibagsak ang kapwa ko servant sa gobyerno. Kaya po wala akong binabagyan na pangalan. Tinutukoy ko lang po yung issue, yung mga kakulangan, nakikita ng ating mga kababayan. And as your broadcaster, ay may katungkulan po tayong isatinig ang sentimiento ng atin pong mga kababayan. O, Larry, tama yun. May mga maraming kapitan na magandang ginagawa. At maraming kapitan nagtatrabaho beyond the normal working hours. O, yan yung pagiging kapitan, wala yung kwan eh. Wala yung inuurungan. Diba? Walang gabi, walang araw. Basta't pangangailangan po ng barangay ay talagang takbo. Puntahan si Kapitan. Lagi na lang ganun, ano? Tapos pa yung mga barangay tanod naman, pagka yung nagtatanod sa gabi, wala man lang magbigay ng kape. At saka pandesal or tinapay, di ba? Mahirap kayang magtanod. Oh, tayo rin kasi mga Pilipino, hindi tayo marunong magpasalamat, hindi tayo marunong man lamang magsabi, thank you, oy, magandang gabi, tanod, thank you ha, salamat sa pagbabantay mo sa ating komunidad. Or Kapitan, salamat po dun sa programang nakarating po sa ating barangay. Di ba? Kailangan tayo mga mamamayan, meron tayong sense of gratitude, ha, Papa P, sa ating mga nanunungkulan. Dahil hindi naman po biro ang maging kapitan. Diba? Bagamat pinili nila, wala namang pumilit sa kanila. At least sa marami sa kanila, alam pumilit na magkapitan. Pinapangatawanan po ng mga kapitan ang kanilang trabaho. Pero of course, may mga kapitan din po. At marami ho sila, sorry ha. The fact na marami pong informal settlers tayo sa kalunsuran at sa mga lugar, halimbawa tulad ng Batangas, nung una sabi, walang informal settlers sa Batangas. Eh, yung pala'y bumulaga sa atin na kahit pala sa halos lahat ng tabing ilog sa ang sulok ng Batangas, ay meron ng informal settlers. Di ba? Kaya, kinakailangan po ay maging proactive, 'di ba? At saka sundin natin yung mandato. Ang dami-dami pong circular ng DILG para pakiusapan ng mga kapitan na ayusin naman ninyo ang mga waterways. Tayo, Papa P, 'di ba, nitong mga nagdaang mga baha. Nagdaan tayo sa mga baha, 'di ba? Ano, Jessa?
1: Paano po pag inayos po ng kapitan niyo yung... Kanyari po, di ba, wala ng riles, may kalsada na, tapos may drainage. Ano po yung papaalisin pa rin po sila para masakop po ng like BSU, ganun?
0: Yes.
1: Oh.
0: So, kailangan naman si BSU, may pondo naman din kayong hahanapin para yung mga papaalisin naman mga nakatira dyan ay makapagsimula sila ng ayos. May programa din ganun. No, so... Bibigyan nyo naman ng sapat na panahon yung mga informal settlers din na umalis at babayaran nyo ng tama base sa batas, sa RA 7279. Merong mga karampatang makataong pribilehyo na binibigay din sa mga informal. Kasi tao rin naman yung mga informal settlers. Nagkataon lang talaga na dun sa kanilang lugar, kung saan man sila nang galing, eh wala silang ano, Papa P, wala silang oportunidad na gaya mo dito na nakapasok ka sa GV, halimbawa nakapag-aral ka sa KLL. Sila doon sa kanilang lugar, at maniwala po kayo, nakarating din naman po ako sa mga lugar na talaga pong napakahirap ng daigdig. Ha, pero ano, alam nyo, ang bait ng Diyos, di ba? nung ako nando doon sa mga lugar na yon, yung mga pinanggalingan ng ating ilang mga informal centers, saganang sagana naman sila sa fruit bearing trees. Ang dami, ha? Na kung pagyayamanin din nila, eh baka hindi na rin nila kailang umalis sa kanilang lugar. So talagang ganon, yung mga lumbawa, yung mga nasasakop ng riles, nasasakop ng ng lupa ng gobyerno at gagamitin sa makataong proyekto, kailangan talagang umalis yung mga informal settlers. Ha? At habang wala pang proyektong ginagamit yung lupa, huwag namang maging reactive, huwag naman kakaangkaang din yung mga mayors na nasasakupan ng riles. Oh, isang magandang halimbawa itong kay Mayor Eric Africa na ginawa dito sa Lipa, no? Maganda yung ginawa niya sa mga dati, Papa P. Diyan sa sementeryo ng Lipa, mayroon diyang mga 100 pamilyang nakatira. Sa sementeryo ng Lipa, sir. Akala ko anong araw sa TV lang inalaman may nakatira sa sementeryo. Pero dito sa sementeryo ng Lipa, may 100 pamilyang nakatira dati. Pero dahil po sa galing ng pakikipag-usap ni Mayor Africa sa kanyang mga kaibigan sa Rotary at iba't ibang civic organizations at negosyante sa Lipa, nakapagtayo sila ng mga pabahay dito sa Bulacnin. At wala na po ngayong nakatira sa sementeryo ng Lipa. Kaya yung mga namamahala naman dyan sa sementeryo, ay gagaling-galingan naman ninyo yung pagbabantay. Kasi pag hindi nyo ginalingan ng pagbabantay, ang ugali kasi ng mga informal settlers, ba ikaw, Papa P, ba ikaw, informal settlers, o ako, si DJ Ronnie, informal settler, nakakita ko ng trabaho dito sa Lipa. Tatawagan ko yung mga kapatid ko, yung pinsang ko, yung mga pamangkin ko, punta kayo rito sa Lipa. Ang daming trabaho dito, tsaka may makabakantin lupa. Yan. Ay, di dadami. Ngayon, yung namang kapitan, kakaangkaang, ay kunyari wala siya nakikita, ah, meron na nakatira doon. Ay, pero may tanod dyan nagbabantay. Ay, dapat yun, ho, nakikita nyo pa lang na nagtatayo, binabawalan na ninyo. Unang-una, nasa barangay nyo yan. Pangalawa, responsibilidad nyo sa may-ari ng lupa. Bakit? Nagbabayad sila ng real property tax, sir, kapitan, ma'am, kapitana. Eh nakikinabang ho yung mga nakikinabang kayo sa buwis ng mga may-ari ng lupa ng mga lupang 'yan. Kaya dapat may tungkulin kayong bantayan na kung meron pong nagtatayo palaang ay pagsabihin na ninyong hindi pwede.
1: Paano po pag pulo, informal settler din po sila?
0: Ang pulo?
1: Yung pulo.
0: Oo, yung pinanggalingan nyo? Uh-huh. Yes.
1: Hindi ko po tanda kung may ano kami doon. Barangay. Oo,
0: pero pagtatanungin mo si Jerry na Tanawan, yung dating Barakong Mayor
1: diyan. Ayun, di ba po nagboboto rin nga po pala sila sa ano?
0: Oo, di ba? Kung tatanungin mo si Jerry na Tanawan, yung Barakong Mayor ng Talisay, na sinabihan eh, ako nga meron akong titulo diyan eh. Pero sa totoo lang, illegal 'yon, bawal 'yon, ha? Yung pulo, yung merong actually meron nang nagtataka kami yung mga yan diyan sa Mount Banoy. Marami diyang mga nakatirang bahay. Yung iba dyan, ang gaganda ng bahay sa Mount Banoy. Abay, mga squatter ho yan. Mga walang titulo yan. Mga illegal ang mga titulo niyan sa Mount Banoy. Diyan sa Malarayat, may nagtatayo na rin ng struktura. Ayan ho yung mga bawal. Hindi ko po alam kung bakit anong ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno. Sasabihin, ang dami kasi namin ginagawa. Ang dami namin trabaho. Tsaka kulang kami sa tao. Eh di isara na lang niyo yung opisina ninyo. Kung ganyan ang mga katwiran ninyo, you must learn how to multiply yourselves. Hindi ho dapat katwiran ng mga ahensya ng gobyerno na walang tao. Hindi katwiran na marami kaming ginagawa. Kaya nga po meron tayong meron tayong IPCR at saka OPCR. Mga taga-gobyerno, alam niyo yung sinasabi ko. Pag ganyan ang katwiran ninyo, hindi niyo ginagamit ng tama yung IPCR at OPCR na itinatakda ng Civil Service Commission. Oo, so hindi dapat katwiran ng isang nasa gobyerno na walang maraming tao, walang ginagawa, o maraming ginagawa, wala kasi kaming sasakyan. Lahat po yun nagagawa ng paraan. Kaya hindi po, lalo na ngayon, ang daming barangay patrol na kung saan saan lang, kuminsan sa sabungan nakikita, kuminsan sa mga motel. Pero hindi po katwiran ngayon yung walang sasakyan ang gobyerno. Kung dalawa lang yan. Either wala kayong sasakyan kasi hindi pinaglaanan ng budget ng inyong opisina yung inyong sasakyan. Kung wala man kayong sariling sasakyan, pwede nyong ikarga yan sa ibang item ng inyong budget. Ha? So, ang laki po ng dapat ginagawa ng birokrasiya Kaya ako po bilang isang Doctor of Public Administration, sinasabi ko sa inyo, ang trabaho po nating mga nasa gobyerno, lalo tayong nasa byurokrasiya, ay hindi sumipsip, hindi makiayon sa maling ginagawa ng halal, kung hindi ipaliwanag po natin sa kanila ang mga magagandang ginawa nung umalis at para ipagpatuloy nila. At ipaliwanag din natin sa kanila ang mga sa mga bagong dating, ang mga hindi magandang ginawa nung mga nakaraan upang nang sa ganon, yun ay mapigil at ang magagandang ginawa ng nakaraan ay maipagpatuloy. Oras na natin, Ms. Jessa.
1: 7:14 ng umaga. May shoutout po.
0: May shoutout. Go ahead.
1: Si Ma'am Evelyn. Good morning po. Ma'am Jessa and Sir Ronel and si Sir... Lagi ko nakakalimutan ni pronoun. Sorry po. Michael. Good morning po. And si Sir Paolo Campana. Morning, DJ Ronnie at magandang Miss Jessa, shout out ko lang po ang Castillo family ng Pinagsibaan, Rosario, Batangas.
0: Ulit mo yung sinabi, magandang ano daw. Huwag ka maihihap. You should be proud of it, ha? You should flaunt it, actually.
1: Thank you po.
0: Sige, so ang magandang, totoong maganda si Miss Jessa, at saka ano pa ho ito, malambing. Mm. Di ba? Tama, hindi?
1: Sa tamang tao.
0: Ang swerte naman ng tamang tao na 'yon, 'di ba? Okay. Anyway, 'yun po ang sinasabi natin. So, maging proactive tayo. Okay, tama. 7:15 pa lang, 'di ba?
1: Opo.
0: Sabihin mo ka, ayon po sa ating ombudsman, mga barangay kapitan, makinig po kayo ha. Hindi po si DJ Ronnie ang nagsabi nito. Ito po ay sabi ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. May mga pork barrel daw, may mga barilis baboy daw ang mga kapitan, ang mga barangay council at ang mga SK chairperson. Go ahead, Miss Jessa.
1: Barilis?
0: Barrel. Ang Tagalog ng iba diyan, barilis baboy. Pork barrel. Oh, go ahead.
1: Yung ano nila.
0: Oo. Hindi pa makita?
1: Ano po siya, naka-English pa.
0: Sige, mamaya. Pagtingnan natin 'yan.
1: Yung
0: nakita ba yung kay Asik ako niya?
1: Sir JP po, apo.
0: Asik JP, ayun. Yes, so mamaya po, habang pinapadugtog
1: ang,
0: natin.
1: Ang ano lang po natin ngayon is yung kay Yakap.
0: Sige, Yakap, yes, game. Yakap po. Pagpayakap muna tayo.
1: Isinagawa nga ang registration bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ang program that aims to bring different public services closer to the people, kabilang na ang mga healthcare services. Under Yakap, qualified PhilHealth members can avail free consultation, medicines, and basic laboratory tests. Pwede pala dito kaibigan kong.
0: Of course. Yeah.
1: Bilang bahagi ng promotion.
0: At hindi lang kaibigan mo, kapatid. Yeah, ikaw so, din, ma'am. Pwede ka rin yun.
1: Ano ba?
0: Oo.
1: Sabi nga ng kaibigan ko, nagkakasakit ka pa ba? Hindi kasi nainom ng gamot. Sabi ko, yung katawan kasi niya, lagi siya nainom ng gamot eh.
0: Ay, ikaw din ka nainom ng gamot.
1: Umiinom din naman po, pero kumbaga, siya unlike pa sa kanya na... Yung sabi ko po, pag may ubo ko, kaya na ito ng katawan ko.
0: Okay, sige, go.
1: Hindi sana iuminom.
0: Pero hindi, kung hindi man gamot, ma'am, yung vitamins, supplements, iinom ka ng ganon. At pag membro ka ng Yakap, makakahingi ka ng ganon. Go ahead.
1: Bilang bahagi nga ng promotion.
0: At libre ha, libre.
1: Opo. Preventive care at early detection ng mga sakit. So katuwang ng PhilHealth sa programang ito, ang Office of the City Health Officer or OCHO bilang primary care provider. Ayon kay OIC Local Health Insurance Officer ng PhilHealth Batangas, Sherwin Solis, around 40% na ng mga residents sa lungsod ang registered si Yakap. Kabilang sa mga na-register si Aling Aurea Dalava ng Barangay Paliokan West.
0: Paliokan West.
1: Kasama ang kanyang grade 6 na anak. Oh, grade 6.
0: Oh, sabi ko sa'yo, pwede ka eh.
1: Si Malabat Baby. Ganun po, pwede. Aniya, malaking tulong ang programa dahil nakakatulong ito na mabawasan ang kanilang expenses sa pagkukonsulta. Ngayon din si Mary Joy Barilio ng Barangay Kumintang Ibaba kasama ang kanyang mga anak na grade 6 at kindergarten na ilang beses na rin
0: Kindergarten.
1: Yeah. Na nakinabang sa PhilHealth benefits.
0: Oy, taka, hindi makasa. Hope you won't be offended, ma'am. Maraming nagkakamali doon sa kindergarten.
1: Kindergarten.
0: Yeah. Gaya, sabi mo nga.
1: Bakit po mali? Kindergarten.
0: Garden, hindi siya garden. Hindi naman
1: kindergarten.
0: Yeah, go ahead.
1: I know. Oh. sino ilang beses na rin nga nakinabang sa PhilHealth benefits and dumalo rin sa activities si na Curlio Balmaceda ng PhilHealth Regional Office and Dr. Dandy Kalingasan ang OCHO and BCE as Principal Dr. Illuminada Ganyeta at City Schools Division Superintendent
0: Dr. Panganiban,
1: Dr. Jimmy Panganiban.
0: Good morning, sir. Vibes ko yan. Sige, tuloy.
1: Yes po, tuloy na po.
0: Okay, so yes, in other words, Ms. J, sabi ko nga sa'yo, ikaw, ma'am, pwedeng-pwede kang magpa-enroll at dapat nagpapa-enroll tayong lahat sa yakap ng PhilHealth.
1: Saan po ba ito na
0: Pwede kang magpa-enroll sa, kung taga-Talisay ka, magandang dun sa Talisay ka magpa-register or... kung hindi sa...
1: May expiration date po.
0: Wala. Mm. Wala. Parang i-renew mo lang every year para alam na buhay ka pa. Ayun. So, kung saan ka nakarehistrong center, ngayon, sa ngayon, ganun pala kasi nagsisimula pa lang sila. Kung saan ka nakarehistro, Papa Pina Yakap Center, doon ka makakahingi ng mga libreng gamot hanggang 20,000 per year. So, kung mga vitamins lang, Miss Jessa, dapat meron ka at uugaliin mong uminom ng vitamins, hindi masama 'yon, ha? At nang sa ganun, ready ang katawan mo kung sakaling kailangan mo ng matataas na uri ng gamot. All right, oras na natin, Miss Jessa.
1: 7:19 ng umaga.
0: All right, kayo po ay nasa GV99.9 kasama si Miss
1: Jessa.
0: And of course, this is DJ Ronnie. Kayo po ay nasa GV99.9, your good vibes.
2: GV99.9, your good vibes.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Rico Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Kalimutang bigyan ako ng mic. Yo. Tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes. At ngayon po ay oras na Miss Jessa. Okay, sige. Ayan, malapit na po. Oras na Miss Jessa.
5: 7:30 ng umaga.
4: Ayan.
5: 33. So,
4: ha?
5: 33.
4: 7:33 in the morning. Uy! Ibabalita ko sa iyo, Miss Jessa. Okay. Gusto mo ng good news?
5: Yes po.
4: Wala pang nanalo sa 658 at saka 655 na Lotto 655.
5: Paano po good news?
4: Ha? Boy, di pwede ka pang tumaya.
5: Ah.
4: Ay kasi pag walang taya, walang tama. Yan. Para din sa buhay natin.
5: Magbaback to ano po ba yan?
4: Hindi. Hindi. Halimbawa yung 655, 215 million na. Pagka lalaki yun ang minimum ng 5 million sa susunod. So 220 million na. Yun.
5: Eh, paano po pagka ano na? May nanalo na?
4: Ah, di balik sa, yung halimbawa, yung 655, balik sa...
5: Starting at 6.
4: Minimum price na, magkano ka ang 655? 30,000, 30 million yata ang 655. Oo. Tapos yung 658 naman, wala pa rin tumatama, nasa 307 million na ngayon. Bukas, hindi, ngayon, ano ba araw ngayon? Linggo? Sabado? Linggo ngayon, di ba? Linggo. Baka mamaya nasa 315 na 'yon, million. Oo. Pag may tumama na mamaya, balik siya sa 75 million. 'Yon, ang sugal. Pero ang maganda naman

0: Asma, sir, Vice Gov, I'm back. Ayan. O, kasi nung panahon nila, nung 2016 hanggang 2025, abay, siyam na taon din po yun. Wala ako sa radyo. Ano po? Pero nasa online naman tayo. Oo. Yun. So, wala pa akong nananalo sa 55 at saka 58 Lotto draws. Kaya may pag-asa pa ho kayo. Ayan. Mamaya po ang 658 draw. Na ang expected po ay 315 million. Anong gagawin mo, Miss Jessa, pag nanalo ko ng 315 million?
1: Hindi, siyempre po, i-budget. Tapos palaguin, hindi yung bili lang ng bili hanggang sa mauwas.
0: Ay, magkano balato mo? Babalatuhan mo naman ako.
1: Siyempre po.
0: Magkano?
1: Ay, pag may pera na po, doon po natin nahatiin.
0: Hindi, halimbawa nga. Ay, kalahati akin.
1: Ay, kalahati.
0: Sabi mo eh.
1: Doon po hahatiin pagka nandyan ako. Pag nandyan babalansin po muna lahat ng mga kailangan.
0: Hindi kasi pag nandyan na, hindi ka na magpapakita sa akin. Pagtataguan mo na ako.
1: Eh, hindi po ako ganun. Mm-hmm. Di ba alam na lang, hindi po ako ganun.
0: Hindi, alam ko naman. Alam ko naman hindi ka ganun. Okay, alam mo, at hindi rin ganun ang nangyari sa ating mga may kapansanan sa Batangas. Dahil Papa P, Miss Jessa, noong September 14, nagkaroon nga ng handog sa Pangulo bilang alay ng provincial government at mga partner agencies nito para sa kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kabilang nga sa naambunan ng serbisyo ay ang mahigit 200 Batanggenyong may kapansanan. 30 sa mga batang may kapansanan edad 9 na taon pababa ang nabigyan ng tamang diagnosis sa ilalim ng Care Van Project ng National Council on Disability Affairs. Isa ang Batangas sa 5 probinsyang may pinakamaraming na diagnose sa araw na yon. Umabot po sa 42 na mga kabataang edad 9 pababa ang inaasang makikinabang dito sa Care Van Project ng National Council on Disability Affairs. Kasabay din nito, Miss Papa P at Miss Jessa, ay ang pag-i-issue ng Unified ID launching. O mahigit 120 na mga may kapansana naman ang nabigyan ng Unified ID na may litrato pa ng Pangulong Marcos. Parang commemorative ito, commemorative distribution para sa kaarawan ng Pangulo. Pakita ko sa iyo mamaya yun sa akin, Miss Jessa. Ang ganda.
1: Ano po?
0: Kasing ganda mo. Hindi naman, grabe, mas maganda ka naman, syempre naman, no? Hindi naman kita ikukumpara sa ID.
1: Ah, ID.
0: ID, oo. Oh. At marami po natuwa at inaasang ito na. Yung mga nabigyan po nito, ito yung inaasahang gagamiting template ng mga nasa local government pag sila po ay nagprint ng kanilang persons with disabilities ID. Alam nyo, maganda to kasi, Papa P, yung mga iba-iba ang kuwan. Iba-iba ang itsura ng mga ID. Merong lapad na lapad, merong nipis na nipis. Tapos, lalo ng mga ID ng senior citizens, parang, di ba, ang nahihirap mo sila ipakita kasi hindi pa laminated. At dyan sa lungsod, hindi ko alam dito sa Mataas na Kahoy, kay Miss Joanne. Joanne ang ano dito eh, MSWDO dito eh, sa Mataas na Kahoy. Hindi ko po alam kung sila ay may laminator na. Kasi kung sa lungsod ng Lipaho at sa Batangas City, halimbawa sa Kalaka, I think sa Santo Tomas din at sa Tanawan City, pagka humingi ka doon ng ID for persons with disabilities, nakalaminate na siya para siyang lisensya. Ganda na itsura, hindi nakakaya ipakita. At ngayon, yung pong mga nakatanggap, yung 120 na nakatanggap ng ceremonial ID, yung sample, no? Ang ganda po kasi sabi ng NCDA, ay doon daw po sa mga permanent disability, halimbawa si Sally, siya ay maliit, small person, ano? Hindi na kailangang i-renew kasi lifetime na daw ang validity nung ID na yon. Pero yun po yung kinokontest namin, kinokontra ho namin yon mga advocates, because hindi ho maganda para sa amin, ho? Hindi maganda na lifetime yung validity na ID. Pero that's beside the point now. Pero enough to say now, na hindi ho sang-ayon ang maraming advocates para sa persons with disabilities doon sa permanent disability ay lifetime na ang validity. Hindi ho magiging, lalo na magiging invisible ang sektor pagka ganun po ang inyong ginawang style. Na po. At kami po, sinasabi rin namin, mawalang galang po sa NCDA, hindi po kinonsulta ng ayos ang sektor at nawalan po ng papel ang PIDAW o Person

0: with Disability Affairs Office sa ginawa ninyong Administrative Order 2001. Yan po ay kwan. Yan ho ay ibang issue, pero malaking issue po ngayon sa sector yan, yung Administrative 001 Series of 2026. Pero ngayong araw na ito, ang amin pong taus-pusong pagtanaw ng utang na loob sa Department of Social Welfare and Development, sa National Council on Disability Affairs, sa Provincial Government of Batangas, sa ating Provincial Social Welfare and Development Office, sa ating Office of the Governor, Provincial Health Office na GSO, kay Ma'am Vinda, PACD, at lahat po ng tumulong sa persons with disability sa Batangas.
1: Mape-play na raw po?
0: Oo, sandali lang. Nagpapasalamat pa. Oo, malapit na. Lahat po ng tumulong sa persons with disabilities noong September 14 sa ginawa po nating handog ng Pangulo. Especially yung National Council on Disability Affairs. Yung kanilang team leader, si Attorney Rhea Ramos, na Sir, Ma'am, sa Sunday na po yung inyong interview, pero papatugtugin pa rin po. Ay, no, baka Saturday or Sunday po next week. No, ayan. So, Attorney Rhea Ramos, si at yung kanyang mga kasama, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At dahil po dyan, nakapanayan po natin ang team leader ng Unified ID ng DSWD, si Assistant Secretary JP Acuña. Take it away, Papa P.
2: Okay, all right. Guys, good day, magandang umaga po. At tayo ay very maswerte ho tayo this morning dahil sa ang atin pong mga kapanayam ay mula mismo sa Department of Social Welfare and Development. Sila po ay tumulong sa project po ng NCDA, joint venture po sa Batangas Provincial Pitaw. At ang masaya po ay napakaaga nila. Mas maaga sila sa amin. Asik JP ako niya, magandang araw po.
3: Magandang araw po.
2: Oo, at yung kumbaga po ay welcome sa Batangas kahit late na. May medyo pauwi na kayo nitong mga panahon to, ano po. And thank you for your time, sir. First of all, what is this project all about? Ano po itong partnership na ito? Yung CARE, yung ID, Unified ID. Dahil ito po may mga nagsasabi, iba daw yung sa ID ng DOH, DSWD. Meron nga ho bang ganong kwan? Or you have this innovation and then tuloy pa rin yung ID ng DOH? Alin po ba ang, which is which, sir?
3: So ito pong Unified ID for PWDs, ito po ay isang inisyatibo po ng NCDA with support po ng DSWD para po ma-improve yung ating ID system for PWDs. Kung naaalala po ninyo, meron pong mga kritisismo doon po sa lumang ID po natin na hindi po mapagkakatiwalaan yung lumang ID. Yan po ay dahil wala po masyadong control at hindi rin po interoperable yung ating mga ID across the different LGUs. Mm. So ngayon po, sinimulan po namin yung partnership last year. Nag-pilot po kami in several LGUs. Ito na nga po, nandito na po tayo sa expansion and rollout ng ating pong, unified PWD ID.
2: Okay, and yung layunin po nito sa persons with disability ID po ay para mas mawala yung fake ID, ano po, tama ho ba yon na
3: well, yan po ay isa sa mga objectives po nitong ating unified ID system for PWDs. Number two, yung ID po natin ngayon ay meron na pong QR code na pwede pong gamitin para po sa pagpapatotoo po ng ating ID system. Yan po ay traceable sa kung saan LGU po nang galing yung ID, sino po yung nag-facilitate ng approval, at kung sakali pong meron pong mga grievances at meron pong kailangan pong balikan doon po sa ating mga ibang IDs, yan po ay temporarily pwede po nating tingnan sa sistema.
2: Pero kasi ho dito sa LGU, sa Batangas for example, ang sinusunod po nila yung sa PRPW ng DOH. Tapos ito raw pong inisyo nyo ngayon, is this complementary or new system? Ano po ba ito and paano po mangyayari, well, base sa mga usapan sa DOH PRPW system?
3: Katuwang din po natin ang DOH, no? Yung PRPWD, yan po ay ililipat na rin po sa NCDA. At ang NCDA naman po ay mag-harmonize po ng mga data galing PRPWD hanggang dito po sa ating Unified PWD ID system.
2: Anong time, meron po bang timeline ASEC na tinitingnan po? Tungkol kasi it is really as of now, of course, lahat naman ang bago, ganun ang transition siguro. But it is really creating confusion. Meron pong pagkalito ang mga persons with disabilities, yung dito sa amin, yung inyong MS at CSWDOs para ho sa pag-iimplementa nito. Paano po ba yun? I-encode daw uli ng panibago pag dito sa Unify. Although nag-training po dito sa NCDA nung last year at ang hinahanap nga po sir ay yung kailan po magiging harmonize o magtutuloy-tuloy na isa na lang ID at hindi na yung sa DOH po.
3: Ang NCDA naman po ay nagsabi naman na po noong first quarter na ito pong rollout ng Unified ID for PWDs ay tatapusin po ngayong taon. At kasunod po niyan yung pag-data migration po ng PRPWD papunta po dito sa ating system. Yan po ay pinag-uusapan po ngayon at meron pong bagong secretary sa DOH. Yan po ay isa sa mga agenda po ng ating NCDA at DOH.
2: Which happened to be taga rito sa Batangas yun, no? Si Edwin Mercado. Oo, sila yung may-ari ng isang ospital dito sa Tanawan, Batangas, no? Magaling naman po kung ganon. So, hindi na ako dapat pag-ikalito na by January, ang NCDA na po ang totally hahawak ng ID system ng persons with disabilities. Ano po ang support ng DSWD to ensure that technically ready and logistically prepared ang NCDA para sa migration po sa January or sa next first quarter of next year?
3: Nandiyan pa rin po ang DSWD para po sa technical assistance sa ating NCDA. Kasama na po dyan yung ating pong tulong dun sa ating pag-data migration ng PRPWD papunta sa Unified ID System for PWD. Pangalawa po, yung sistema po natin, sa ngayon po ang nagbabayad po ng ating infrastructure ay ang DSWD hanggang maging ready po ang ating NCDA para po sila na po ang ating sumalo dun sa ating operating cost ng ating bagong system.
2: Mm-hmm. Well, finally, sir, we would like to thank you so that today ho, naka 118 po kayo ng commemorative ID na pinamigay dito sa Batangas. And your message po, ASEC, being one of the major players dito, dun po sa mga nalilito pa rin, ano bang gagamitin? Yung bang PRPW o itong Unified ID? ASEC, go ahead po.
3: Apo, on behalf po of DSWD, nandito po kami para po malalay po sa ating sektor. Doon po sa mga nalilito pa po doon sa ating PRPWD at ang ating Unified ID System for PWDs, magantay lang po muna tayo ng ating maririnig from NCDA sa specific guidance po patuwang po ng ating bagong administrative order. Kakausapin ko po si Executive Director Glenn Darilova. At magkakaroon po kami ng post-mortem nitong ano po, yes, nitong activity.
2: Yes, yes.
3: At may mga imumungkahi po ako based on my observations.
2: So finally, ASEC, yung kwan po, yung ibang mga confusions nito, tuloy lang po ang paggamit pareho muna.
3: Opo, hanggang fully makapag-migrate po yung ating PRPWD sa Unified ID System for PWDs. Sa ngayon po, status quo, hanggat meron pong bago pong guidelines na lumabas po from ating NCDA.
2: ASEC, sa ngalan po ng mga Batangge nyo, thank you very much for your presence today. Thank you.
3: Maraming salamat din po sa opportunity po na makatulong po sa ating mga kababayan.
2: Thank you, ASEC. Thank you.
0: Maraming salamat, Papa P. Thank you very much for your accommodation. Kay Miss Kisha. Miss Kisha, I love you. Thank you very much. Diba? Ang galing ng tandem ni Miss Jessa at saka ni Miss Kisha. Kaya lang di ako pwede mag-I love you kay Miss Jessa. May magagalit. Kay Kisha na lang. Miss Kisha, I love you. Diba? Okay, nako. At salamat din po kay Papa P at sa GV99.9 kay Sir David for allowing this airing of the interview. Kasi malaking bagay po ito, Papa P. dahil nalilito ho ang tao, no? Kasi meron ngayong ID Papa P na DOH ang nagsimula. At nung huling convention ng DOH sa Quezon City, mukhang hinahamon pa nila si NCDA na ituloy yung transition. Parang sinasabi po nung tagapagsalita sa Quezon City Convention na ginawa ng recently lang na hindi raw kaya ni NCDA yon, no? Hindi ko alam sa DOH, ano naman ang inyong nakain, ha? Bakit naman masyado nyo ngayon? Gustong-gusto nyo, dati-rati, pinababayaan lang ninyo. Kasi ang bagal ng DOH mag-upload ng mga data. Kaya po maraming nalilitong LGUs because napakabagal ni DOH. In fairness kay Tina Raimundo, siya po ang focal person ng DOH sa ID. At makakapanayam natin siya sa ilang mga panahon. Kung hindi man dito, doon sa programa natin sa online, yung Inclinasyon, every Wednesday 3 to 4. At bibigay din natin ilang excerpts niyan sa para marinig din dito sa ating Ako Ikaw Rin portion sa back-to-back kuntahan. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: Kayo po ay nasa GV99.9, your good vibes.